Lawyer knew the child boom dear Lopi, you conde o jay. I don't tell the luma, jelly, and you are your nick on a nab, your dolly, and you. I can't watch his eye, boom knock on a choka, my boomene, kaya cham, jelame, a canoe, nalo, and you. Ganet anale, and let a gajilem tagale, pile, nemay, and you. Gam nalo, and you hung a. Hong e ba jula na hong e ba la ta ba he chu mong lo yin hu po na ko ni hong e na ka cha na le kha nya me le e me lo yin yu na ja in ja po he chu na ko ni ka cha na ko ni ma pha kha nya me je ye nya ga pa yo ma ku ma le e do ne lo yin yu ga pa ka cha kha nya de na ko ni mo pho lo yin yu mo pho ga pho ko lo ga da chu le de mo pho ne ko lo kha nya ne mo pho le ayo mane kulu etha ga lo inyo le la na go ga la sa ga go bichale de te go et ne tha de te nga ye nya hangeng ga le ma pha khanya nga hong e pa e hu de na nge ji ko nga ye nya nge ji ko na ga ju la hu na ko ni ayo mane ma pha khanya me le e ne tha na lo inyo nga pa ju la ba la si na ko ni la tha ba pho le thu thu na ha le ko ni ni ya ni ya ga nga ye nya go pa di ma Puya de ya de hulu, naha e lo yen yo. O le honge kanyamele e hu, ma pa kanyamela le hulu, nagatu tuna e, ni ya nga je yen ya, gabala si june naha e lo. Na, achone, hu agapa kahunga le, ene le, hu na koni, ene de junga yen ya, hu koni, kachaga kolo, kachaga ko. Hu koni si che sung anga yenya kulu jane lo. Na yo mane pe chile lo yenyu le sadabu la kulu adi ma thai mu ko pe chile lo kulu gopa jana ti yo ma gopa ho de lo yenyu gopa ene de le chilu thane ho le de na koni sada ho le koni ti phani ya sada tu mianni nga je ye nya le la ta ba phone ko lo ho le lo ye nyu tu mi ne nyu na ko ni ayo ku mai mai le do le pha mi lo ye nyu la ta ba ti chu na ti je ti chu na ti je le yo ha na yo ba yo ha le adi ma ji ya na ha me ye nya la ta ba gu hm a ju ro bi jan nya la gu ma bi jan nya le adi ma ji ya cho the me lo jan nya me na ko ya jan tha ma jan nya na ko ni ma ya jan a lo nyu na pu na ko ni la ta ba hm na ko ni ma jan nya le e ju nga ye nya e ju ne tu mi ne go pa hu ya po ayo ma ne e do ne hu ya po ku lo ga da chu de te ku lo bi kha nya te nga lo ye nyu tu mi ne hna ka cha ko ni lem pha kha nya nga ye nya kha tha de na ko ni ba nga ye nya na sa sai hm ji gam ji yo jona ya ne me bo lo pu la ho pu la ja mi lo ye nyu bo lo ji a cho sa da pu la mu mu ma pu la na ku lo bya nga ye nya sa da pu la lo sa da le nga la la ya ya le nga ye nya ku lo tu me te mo lo san nam lo ko kwa le ga le bya nga lo ja to ni lo ye nyu na hu ji la ta ba ne ma anu ya ga ku lo hona la kha e ba nga ye nya u me ku lo ayo ma ji da no pu la ku lo bi ho nga la kha pu la ja duni phata ga lo ye nyu la ta ba ne pho nya me le ma e a se ye nya tu me ne hu de ji la kha ji ba na go pa ho i de ga umya ji pe chira nga yenya sida da da ho imi ne phana online phana bon lai pula dula me lo bodu bega kulu sida pula do do sida do ne le pha be ayo ma ma be onya ne pha le sida pha jina ko ni di chira mi lo yenya umya ji dula mi ne ayo ma ko ni umya ga ya mi ne le ma bi ho ase yenya na ko ni le fu bon pula be kra me fu bon lo be kra mi lo yenya ayo ma ji le hna bande hna bande le yo phona ko lo eda me ye nya na nyu so ko ni aya ko ji kra mi lo yin yu ga pa a sa sai aya ha ji ra hna ko ni ka ye cha ya phone me ye nya ka ye cha ga mi ji ti pu ti ga ti ga le ko lo ho ho ho ho nge ba ne do tha ko a le de sa yo mu de ko ni ja de sa ko ni phona ko ni ma mu pe ko ni ja le nya ye nya na a ti mu de na ko ni ti pu a ti ti ko lo phoda ne ma ho nyu so na ko ni u ba phu na ko ni phala a kha le a phu mu ja wa chen lai nga ye nya ga ba cha tha ga ji a yu a bu je lu ma le nga ye nya ga ye ha je la na ga
kaya chaga bina ma yanyo ngaji yo pona glang ma yanyo a yanyi buku pona ha ko nge ma ko po le ko ya emelo yanyo tipo tito po ko nge febu po ne ko nge le a di ma ka jie a yan ya ya la nga yanyo ba febu po jie si ya je ye ya le mle ka si ya je le to janga na tito po na ko ni dan dula an che do dan dula an che do le nga yanya yo pona ni a ya ha ya ha ya ha bine la lo yo pona glang ma yanyo nga ko ni Ganetana, oema yuana, glahuma dutama.